ano me sa me di na be ka bo mu na makase wuye kokroko na makase wuye katia chie makase wuye hunte hunu.